alukunya singala moyine munate ndenge na la pende babinyo siti balanyo alukunya singala moyine munate ndenge na la pende babinyo siti balanyo.